Jesus po ang mambayad ng harga ng mahal. Trima ang bomba sa lumagala. Hallelujah! Kemenangan telah kita dapatkan, saudara. Kebebasan telah Yesus terima.